Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Maoy itaroan na hamutuk ona, doreza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.